0: DW shirye-shiryen sashin Hausa.
1: Jama'a barkanku da safiya da fatan kun wayi gari lafiya sannan ku da kasancewa da zangon farko ne hada shirye-shiryen sashin Hausa na DW daga nan birnin Bonn a tarayyar Jamus. To a cikin shirin za ku ji cewa yakin Iran ya bankado gaskiya mai daci game da kawancin kungiyar kasashe masu arzikin mai da iskar gas. A daidai lokacin da kungiyar BRICS ke taronta na 18 a kasar India. Gwamnatin jihar Jigawan Najeriya na kuɗaitar da mata ta 10 sayan hannun jari a matatar mai ta Dangote da ake shirin fara sayarwa. Za ku je da rabon gidan sauro mai dauke da magani ya janyo cece-kuce a Najeriya bayan kamarin cutar. Suku sarakunan gargajiya a Kamaru na ci gaba da bada himmar taka muhimmiyar rawa cikin al'amuran tafiyar da gwamnati. Muna dauke da shirin sharhunan jaridun Jamus kan muhimman abubuwan da suka wakana nahiyar Afirka har ma da rahoton kundin 'yan mata. To amma bari mu fara da labaran duniya. Sunana Abdulkarim Muhammad Abdulkarim.
0: DW labarun duniya.
1: Kungiyar BRICS ta nuna damuwa kan rikicin gabas ta tsakiya da yakin Rasha da Ukraine. 'Yan tawayen Houthi na Yemen sun kai hari kan sansanin sojin Saudi Arabia. Adadin mutanen da gobarar jirgin ruwa ta halaka a Philippines ya kusan 80. Kungiyar BRICS ta kasashe da ke samun haɓakar tattalin arziki ta nuna damuwa kan tashin hankalin da rikicin gabas ta tsakiya ke ƙara haddasawa a wannan lokaci. Har ma ta yitar da matakin ƙaƙaba takunkumi kan kasashe. Ba tare da samun sahalewar Majalisar Ɗinkin Duniya ba. BRICS ta nuna damuwa kan yakin da Amurka da Isra'ila suka kaddamar a kan Iran a ranar 28 ga Fabrairun wannan shekara ta 2026. Sai yadda yakin Rasha da Ukraine ya ki kawo ƙarshe da ma tashin hankalin da ya sake ɓarkewa tsakanin 'yan tawayen Houthi na Yemen da ƙasar Saudi Arabia. Wannan wani ɓangare ne na sanarwar haɗin gwiwa da ƙungiyar ƙasashen suka fitar a yayin taron ƙolin ƙungiyar karo na 18. Da yanzu aka ke wakana a birnin New Delhi na ƙasar India, wanda aka fara ranar Asabar ake shirin ƙarƙarewa a wannan Lahadi. Taron ya samu halartar shugabannin ƙungiyar waɗanda suka haɗa da mai masaukin baƙi Firaminista India Narendra Modi, shugaban Iran Masoud Pezeshkian da takwaransa na Rasha Vladimir Putin da shugaba Xi Jinping na China da sauran shugabannin ƙasashe mambobin BRICS. A jawabin da ya gabatar shugaban Iran Masoud Pezeshkian, ya yi ƙorafi kan yadda Amurka da Isra'ila ke kare ƙa'idojin duniya wajen farwa fararen hula a ƙasarsa. 'Yan tawayen Houthi na Yemen masu samun goyon bayan Iran sun kai har makamai masu linzami da jirage marasa matuƙa kan sansanin sojin Saudi Arabia. Lamarin da ya sanya fararen hula da dama tserewa daga gidajensu. Kakakin ƙungiyar Yahya Sari ya ce sun kai farmakin ne a yankin Sharura na kudancin ƙasar da ke zama cibiyar adana makamai. Da kuma tsara kai hararrakan al'ummar Yemen, kamar yadda ya wallafa a shafinsa na X yau Lahadi. A ranar Asabar, gwamnatin Yemen mai samun goyon bayan Saudi Arabia ta yi ikirarin kai farmaki kan tungar Houthi da ke birnin Moka, har ma da wasu wurare da 'yan tawayen ke da ƙarfi a kudu maso yammacin ƙasar. A makon da ya gabata ne, Yarima mai jiran gadon sarautar Saudi Arabia Muhammad bin Salman ya kira shugaban Amurka Donald Trump har sau biyu. Yana roƙonsa ya kaiwa wato Houthi harin da zai tarwatsa su. To amma ya ƙi aminta da wannan roƙo, kamar yadda kafar yaɗa labaran Axios ta Amurka ta rawaito. Labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na DW. Wani hari kan jirgin kasuwancin Iran a mashigin Hormuz da asubahin wannan Lahadi ya halaka mutum ɗaya tare da jikkata wasu uku, kamar yadda kafar yaɗa labaran ƙasar ta rawaito. Gwamnan yankin Kisham Amir Taimuri na faɗi. Hukumar kula da hadadar kasuwancin jiragen ruwa ta Birtaniya UKMTO ta tabbatar da harin da aka kai wa jirgin ruwan lokacin da yake ratsa mashigin Hormuz. To sai dai babu wani ƙarin bayani game da halin da ma'aikatansa ke ciki. Iran da Amurka na ci gaba da takaddama da kuma farwa juna a mashigin Hormuz da ke da matuƙar tasiri ga tattalin arzikin duniya, wanda jiragen kasuwanci na dakon kaya ke bi ta cikinsa. Domin jigilar man fetur da iskar gas da taki da sauran kayayyakin amfani na rayuwar al'ummar duniya. Masu aikin agaji a ƙasar Philippines na ci gaba da zaƙulo gawarwakin fasinjojin da suka mutu sanadiyar gobarar da ta tashi a cikin wani jirgin ruwan ƙasar ranar Asabar, inda adadin mamatan ya kai 76. Ake kuma ci gaba da laluban wasu mutane 13 da ba kai ga sanin inda suka makale ba. Fasinjoji 43 ne suka tsira da rai daga cikin 132 da ke cikin jirgin, wanda ya kama da wuta bayan shafe kilomita 39 da tafiya bayan tasowa daga Manila babban birnin kasar akan hanyarsa zuwa birnin Coron na lardin Palawan da ke kudu maso yammacin kasar. Safarin jiragen ruwa na zama babbar hanyar jigila a kasar Philippines, kuma hadarin jiragen abu ne da ya saba faruwa a kasar, inda a shekarar 1987 aka samu asarar rayukan mutane fiye da 4,300 sakamakon tahomin gama da wani jirgin ruwa da tankar da kwammai a tsakiyar kasar. To ƙarshen labaran kenan, za mu ji ga sharhunan bayan labarin. Ai saurare lafiya.
0: DW sharhunan bayan labarai.
2: To madalla, bari mu yaye kallabin shirin na wannan safiya da batun taron kasashe masu tasowa na kungiyar BRICS. Yakin Iran ya bankado gaskiya mai daci game da kawancin kungiyar kasashe masu tasowa masu arzikin mai da iskar gas, yayin da kungiyar ke son nuna kanta a matsayin mai karfin tasiri ta kasashe masu tasowa wadda za ta iya ja da kakagidan kasashen yamma a waje guda. Kawunan kasashen sun rarrabu game da batun Iran. Shugabannin waɗanda suka haɗu a birnin New Delhi na ƙasar India domin taron koli suna cikin wadi na tsaka mai wuya. Shin za su iya haɗa kansu ne bisa takaicin tafarkin da tattalin arzikin duniya ke kai a yanzu, ko kuwa shin ƙawancin haɗin kan ƙasashen masu tasowa almara ce kawai? Abdullahi Tankubala ya duba mana wannan batu a cikin wannan rahoto da ya haɗa mana.
3: A yayin da shugabannin kungiyar ta BRICS suka hallar a birnin New Delhi, martanin kungiyar kan yakin Iran ya bankaɗo rabuwar kawuna, lamarin da ke sanya shakku akan ko haɗin kai da kara da ƙasashen kungiyar ke kirarin yi wa juna almara ce kawai. Yawanci dai tarukan BRICS na kasancewa cikin raha da armashi, to ko shin ana iya cewa wannan zamani ya wuce? Lamarin da ya babu annuri a wannan karan. A watannin shidan farko na yakin Iran, kungiyar ƙasashen masu tasowa ta kasa fitar da wata takamammiyar sanarwa ta bai ɗaya. Shin ko kungiyar lafiya ƙalau take? Sashi Tador, tsohon jami'in diflomasiya na Majalisar Ɗinkin Duniya kuma masani kan manufofin harkokin wajen ƙasar India, ya yi tsokaci.
4: It wasn't just Iran, it was also Ukraine that they couldn't agree on.
3: Yace ba wai Iran ce kadai ba, akan Ukraine ma sun kasa cimma daidaito. Babu ko tantama, idan ma da akwai to kadan ne, cewa dukkan mambobin BRICS suna yin riko da sharuɗan dokokin Majalisar Ɗinkin Duniya, ba su saba iyakokin wasu ƙasashe ba, ko keta alfarmar wasu ƙasashe mambobin Majalisar Ɗinkin Duniya da rashin yin amfani da ƙarfin soji wajen warware wata takaddama ta ƙasa da ƙasa ba.
4: The inadmissibility of the use of force.
3: Babban ƙudurin BRICS dai shine samar da wani dandali ga manyan ƙasashe masu tasowa da ke da ƙarfin tattalin arziki su haɗa kai su ƙalubalanci tafarkin da ake kai a yanzu. Shine cewa me yasa ƙasashen yamma za su yi kakagida kan tafarkin al'amuran duniya na ƙarfin mulki da siyasa da na soji da kuma tattalin arzikin duniya. Ministan harkokin wajen India Subramanyam Jayashankar ya yi bayani yana mai cewa,
5: this was the order by the West, for the West, from.
3: Yace wannan tsari ne na kasashen yamma ga 'yan kasashen yamma da kuma ya fito daga kasashen yamma. Shugaban kasar Brazil Luiz Inácio Lula da Silva a nasara'in cewa ya yi.
6: A gente não pode ter alguém achando que é dono do mundo.
3: Yace ba za mu lamince da wani wanda ke jin cewa duniyar tasu ce ba, su suka mallake ta. Yi waye gari kawai ce zan kwace tsibirin Greenland. Sai dai shugaban China Xi Jinping yana gana ko wani hanzari ba gudu ba. Yace wasu har yanzu suna nan da tunani irin na zamanin yakin cacar baka da nuna ƙarfi da faɗaɗa ikonsu a kan wasu ƙasashe. Kungiyar BRICS a yanzu tana da mambobin ƙasashe 11 da kuma kusan rabin al'ummar duniya, amma idan aka auna da tattalin arziki na abin da mutane za su iya saye, za ka ga cewa kusan kashi 40 ne na tattalin arzikin duniya. Sun soki lamirin kakagidan Amurka a harkokin siyasar duniya da kuma kakagidan kuɗin Amurka na dala. Suna cewa cibiyoyin kuɗi na duniya kamar asusun bada lamuni na duniya da bankin duniya ba su la'akari da cigaban ƙasashe masu tasowa. Jajircewa da turjiya da China ke nunawa musamman ya kambama muhimmancin BRICS a siyasar duniya. Sai dai yakin haɗin gwiwa wanda Amurka da Isra'ila suka kaddamar akan Iran ya sanya matsin lamba akan ƙasashen kungiyar ta BRICS. Kai tsaye yakin ya shafi ƙasashe uku mambobin BRICS, Iran da haɗaɗɗen daular Larabawa da kuma Saudiya, amma ba matsayin aminai ba. Domin Iran ta kai hari kan ƙasar haɗaɗɗen daular Larabawa da Saudiya a matsayin waɗanda Amurka ta fage da su take yakarta. Yakin da ya mummunan tasiri akan ƙasashen masu tasowa wajen harkar mai da takin zamani da kuma abinci. Kuma babban batu shine duk da faɗin kungiyar ta kasa yin wani martani, ko da kuwa sanarwa ce ta bai ɗaya ko kuma kara. Wannan ya sanya shugabannin ƙasashen na BRICS cikin tsaka mai wuya a New Delhi. Ta yaya za su sauya fasalin alƙiblar duniya idan ba za su iya cimma daidaito akan gishikin batun yaƙi ko zaman lafiya ba? ko ko shin ikirarin hadin kan kasashen almara ce kawai.
2: To a gaida Abdullahi Tankobala da wannan rahoto. Yanzu kuma sai mu doshi tarayyar Najeriya. Kamfanin zuba jari da kula da kadarorin gwamnati na jihar Jigawa ya bayyana kudirinsa wajen wayar da kan mata domin samun tagomashi na sayan hannun jari na kamfanin matatar mai ta Dangote wanda yake dab da sayarwa a yanzu. Wakiliyarmu daga jihar Jigawa, Zainab Sha'ibu Raboringim, na dauke da rahoto daga Dutse.
7: Shelar kamfanin Alhaji Aliko Dangote na aniyarsa da zai sayar da hannun jari ya tambasa daga dandalin sada zumunta na social media, kafafen yada labarai, gidajen radio da kuma talabijin. Kasancewar mata sun shiga gadangadan harkar kasuwanci a tarayyar Najeriya. Matan karkara, musamman matan da ke jihar Jiga arewacin tarayyar Najeriya, sun nuna aniyarsu na rubutar siyan wannan hannun jari. Sai dai kuma hanyoyin da za su bi domin mallakar hannun jarin shine abin dardar. Tare da tararradin cewa maza sun danna abu, kuma haka zalika za su iya fada hannun yan damfara. Hajiya Kulu hanshakiyar yar kasuwa ce a jihar Jigawa.
8: Mata suna son su siya, amma muna tsoro saboda kin san fraud yayi yawa, ba a wayar da kan mutane ba akan wannan abin. Kin ga kaman ni ina da niyyar in sai shi Skoda 2000 ne ko 2500, to amma ina tsoron in siya a hannun yan kasuwa ko yan damfara. To muna dai san mai girma Alhaji Aliko Dangote ya sake wayarwa da mata kai akan wannan shiyas din saboda akwai alheri.
7: Alhaji Halliru Sa'idu shine shugaban kamfanin zuba jari da kula da kadarorin gwamnati na jihar Jigawa. Na tambaye shi waɗanne matakai suka dauka domin sauƙaƙa mutane sayan hannun jari.
9: Yanda ake sayan hannun jari irin wannan, akwai dillalan da aka amincewa suke da rijista daga hukumar da ke kula da saka hannun jari. Idan aka fara saidawa ta hannun wannan dillalin, zaka bashi kudi sai ya siya maka, ribar da aka ci kai za a tura ma. Shi kuma wannan stock account yana hannun stock broker naka. Daga lokaci zuwa lokaci zaka yi bibiya ka ji me yake faruwa. Daga nan zaka dinga ƙara sha goma har ka kai iyaka inda ƙarfin jarinka yake.
7: Ita kuwa Hajjia Zainab Ahmad Birnin Kudu ba hamshakiyar yan kasuwa ba ce, amma kuma matashiyar yan kasuwa ce. Ta bayyana ƙudurinta na sayan hannun jarin, har ta ce mata da yawa na da aniyar sayan hannun jari, yanda za su yi ba su sani ba.
10: Du maza san kane ne sun kange komai su fitan dai kuma za su ne suka sassan komai. Amma duk da haka yanzu akalla ina son in sai kamar ko guda 50, kamar yanda kika sani mata a ƙauyuka akwai matar da za ta iya sa hannun jari na guda 1000 ko guda 2000 ma ko 2500. To amma rashin irin abin da ake kira ko awareness da kuma dan sensitization shine yake jawowa matan mu na ƙauyuka ba su sanin abin da ake ciki.
7: Na sake koma kan Alhaji Halliru Sa'idu. Akwai matakan da suka dauka domin tabbatar da cewa mata sun samu gajiyar sayan wannan hannun jari na kamfanin Dangote?
9: Za mu samu wani sai mu zo office namu, sai zama kaman center ta yin wannan abubuwan da za a taimaka wa al'ummar jihar Jigawa su mallaki wannan abu. Top appoint agenda na mai girma gona na kuma burin su na taimakawa mata da tallafa musu a gaciya sun tsaya da kababuwansu, shine muke so mu bada muhimmanci kan mata fiye da kowa. A sanar da mata cewa duk inda suna da matsala suna iya zuwa nan office namu na investment, yanda za a nuna musu yanda za a dora su akan hanya kuma yanda ba sa shiga matsala ba. Amma wannan faroci din gaskiya mata shine faroci for now.
7: Karshen rahoton kenan. Zainab Sha'ibu Rabaringin, DW Hausa daga Jigawa a Najeriya.
2: To har wayo muna tarayyar ta Najeriya, inda yayin da Najeriya ke kara kokarin yaki da cutar da zazzabin cizon sauro, an fara samar da sabbin gidajen sauro masu dauke da sinadaran kashe sauron. To sai dai ga masu karamin karfi, abin da yafi muhimmanci shine samun waɗannan gidajen sauro a cikin sauki da kuma tabbatar da cewa an rarraba su ga iyalan da ke cikin hadarin kamuwa da cutar ta zazzabin cizon sauro. Wakilinmu na Maiduguri, Al-Amin Suleiman Muhammad, na dauke da karin bayani a cikin wannan hoto.
11: Wannan sabon tsari na samar da gidajen sauro a cikin gida wanda shine irinsa na farko a Najeriya na daga cikin kokarin karfafa samar da kayayyakin kiwon lafiya a cikin kasa musamman ganin cutar zazzabin cizon sauro na ci gaba da zama babbar matsalar lafiya a kasar. Sabbin gidajen sauron na amfani da sinadarai guda biyu abinda ke taimakawa wajen yaki da sauro masu juriyar wasu magungunan kashe kwari. Gwamnatin Najeriya ta ce samar da kayayyakin kiwon lafiyan a cikin gida na taimakawa wajen rage dogaro da shigo da su daga kasashen waje. Masana lafiya kamar Malam Nasiru Musa wanda aka fi sani da Dr. Nasib sun bayyana cewa wannan mataki na da muhimmanci a wannan lokaci musamman saboda matsalar juriyar sauro ga wasu magungunan kashe kwari.
12: Abun zai taimaka matuƙa gaya dan da kaga sai an fita kasar waje ake kawo shi. To yanzu kuma zai zama ciwar gashi nan a kusa da za a dinga sarrafa shi a cikin kasa. To kaga zai zama ciwar za a dinga samun sa cikin sauki. Sannan kuma idan ya zama ciwar ana samun sa cikin sauki kaga zai yawaita kenan. In yawaita kuma zai taimaka gaya wajen yaki da zazzabin cizon sauro. Amma dai har in aka yi din da ya kamata a ce ya zama an yi shi mai inganci kuma ya zama cewar za a dinga samun sa akai-akai. Aka yi haka din to kaga zai taimaka sosai har ma wajen tattalin arziki na kasa.
11: Ga talakawa sun yi fatan ganin waɗannan gidajen sauro za su samu cikin sauki kuma a rarraba su ga iyalai da ke cikin hadarin kamuwa da cutar. Malama Aishatu Bello tana cikin masu murna da wannan mataki.
13: Gaskiya wannan mataki ne mai kyau da zai taimaka wa lafiyar talakawa wajen kare su da kamuwar zazzabin cizon sauro. Amma fatan mu yayi sauki ta yanda dan kankanin kuɗi talakawa
11: sai dai wasu masu yaki da zazzabin cizon sauro kamar Malam Abu Ubaida Ma'azu na ganin da hukumomi sun mayar da hankali wajen yaki da hayayyafar sauro maimakon yaki da cutar.
14: Gaskiyan shi ne kamar an bar jaki ne ana dukan teki. In an ɗauki matakai wato misali kamar in aka ƙarfafa hana hayayyafan sauron kansa wanda su ne akasin matakan da ake ɗauka yanzu za a fi samun natijan al'amarin.
11: Yanzu haka dai 'yan Najeriya na ci gaba da dogaro da amfani da gidajen sauro ne a matsayin ɗaya daga cikin muhimman hanyoyin kare al'umma daga cutar zazzabin cizon sauro wato malaria wacce take halaka mutane da dama. Al-Amin Suleiman Muhammad, DW Hausa, daga Maiduguri a Najeriya.
2: To daga tarayyar Najeriya sai kuma makwabciyarta wato Jamhuriyar Kamaru. Sarakunan gargajiya na ci gaba da taka muhimmiyar rawa wajen al'amuran da suka shafi tafiyar da harkokin gwamnatin ƙasar Kamaru. Baya ga waɗanda suka gaji sarautun gargajiya da akwai wasu shugabannin hukumomi da daraktoci da ma ministocin gwamnati da ke fafutukar samun mukamai a masarautu daban-daban a ƙasar. Ga dai Zakari Sadu wakilinmu daga Duwala da ƙarin bayani.
15: Neman irin waɗannan mukamai yana haifar da cece-kuce da rikice-rikice a wasu wurare. Ministan matasa da ilimi kan harkokin jama'a Muna Fuso ya samu mukamin jambe wato mai ba da shawara na musamman ga sarakunan gargajiya a harcin Mujumba. Sarakunan gargajiya a bangante ne suka bashi wannan matsayi a matsayin nuna godiya saboda irin gudunmawar da suka ce ya bayar. Ya bi sahun ministan lafiyar jama'a Manauda Malashi wanda a shekarar 2025 aka bashi mukamin Bulman wato babban dan majalisar sarauta a sashin Mungo da ke yankin Litoral. Shi ma Jacques Famin Dongo ministan ilimi mai zurfi yana rike da sarautar mataki na biyu ta Bulu FM a yankin Kudanci. To menene ke haddasa wannan karuwa da ake samu na sha'awar mukamin sarauta da nadin gargajiya tsakanin manyan jami'an kasar? Masanin siyasa Jean-Marie Banini na ganin cewa akwai wata alaka tsakanin ikon siyasa da ikon gargajiya.
16: Si on a perdu l'autorité politique.
15: Idan mutum ya rasa ikon siyasa a wata mazaba, zai iya kokarin dawo da wannan tasiri ta hanyar samun ikon gargajiya a yankin da yake da alhakin jagoranta. Hakan na bashi damar ci gaba da samun tasiri kan albarkatun yankin da kuma al'ummar da ke karkashin jagorancin sa. Tare da samun tasirin siyasa da zai iya taimaka masa wajen yin tasiri kan matakan yanke hukunci a babban matakin gwamnati. Wasu daga cikin manyan jami'an kuwa sun fito ne daga zuriyar sarauta kuma a wasu lokuta suna gudanar da ayyukan gargajiya tun kafin su hau wasu manyan mukamin gwamnati. Amma ga wasu lamarin ya fi kama da neman karramawa ko kuma samun wata fa'ida ta musamman. Farfesa Ari Eko na ganin cewa an samu abin da za a iya kira kasuwar mukamin gargajiya.
17: Il y a d'abord toute une économie de la notabilité.
15: akwai matsalar tattalin arziki a cikin al'ummominmu, wato akwai wata kasuwa ta mukamman karramawa da sarautun gargajiya. Wannan kasuwa tana amfanar masu kula da al'adun gargajiya, waɗanda saboda matsayi da wasu mutane ke da shi a cikin gwamnati sukan je wajen waɗannan manyan jami'ai su ba su mukamai, amma hakan baya faruwa ba tare da wata maslaha ta zahiri ko kuma wata kusanci da ke sama da amfanin juna ba. Wata dokar da aka kafa a watan Yulin 1977 ta tanaji cewa sarakunan gargajiya za su zauna a yankunan da suke jagoranta sai dai idan an ba su izin hada wannan matsayi da wani aiki. Zakari Sadu daga Duwala, Kamaru.
2: To a gaida Zakari Sadu da wannan rahoto, yanzu kuma sai in barku da Abdulrahman Hassan wanda zai karanto mana sharhunan wasu jaridun Jamus kan nahiyar mu ta Afirka.
17: Majalisar Ɗinkin Duniya ta amince da gyaran taswirar duniya bisa buƙatar ƙasar Togo. Wannan shine taken da jaridar Vert Online ta sharhi a kansa. Tarayyar Afirka ta dade tana korafin cewar nahiyar ta ba ta da wakilci a zahiri a cikin taswirar duniyar. Amma yanzu Majalisar Ɗinkin Duniya ta amince da wani ƙudurin na canza hakan. Babban taron Majalisar Ɗinkin Duniyar ya kada ƙuri'a don maye gurbin taswirar da sabuwa da ta fi wakiltar girman nahiyar Afirka daidai wa daida. Ƙudurin gyara taswirar wanda Togo ta gabatar da shi kuma mambobin tarayyar Afirka su goyi bayanta ya samu ƙuri'u 164 yayin da 6 suka yi watsi da shi kana Amurka ta hau kujerar naƙi. Ƙuri'ar ba ta da wani tasiri a dokance, amma ana sa ran za ta haifar da sauye-sauye a taswirar duniya. Taswirar da aka fi amfani da ita a yanzu ita ce ta Gerardus Mercator, masanin ƙasa kana masanin lissafi da zane-zane ɗan ƙasar Holland wanda ya ƙirƙiro da taswirar a shekara ta 1569. Ya ko kaddamar da wannan taswira ne da nufin gano ƙasashe daban-daban a cikin duniya. Akwai dai kurakure a cikin taswirar, misali kamar yankin Greenland ya kai girman nahiyar Afirka a cikin taswirar. Alhali kuwa a zahiri lissafin ba haka yake ba, saboda yankin nahiyar Afirka ya ninka na Greenland so 14. Haka dai taswirar take cike da kurakure a wurare daban-daban fiye da shekaru barkatai ba tare da an kawo gyara ba, a cewar jaridar Vert Online. Jaridar Frankfurter Allgemeine ta ce daga baɗi fa cirar ya ƙare a Turai sai masu takardu. Da wannan taken nata, jaridar ta ambato cewar za a girke cibiyoyin komawa gida a Afirka a farkon shekara mai zuwa. Ƙasashe biyar na tarayyar Turai ciki har da Jamus suna shirin gina cibiyoyi na tattara baƙi domin mayar da su Afirka gida waɗanda suka shigo don cirani. Ministocin cikin gida na ƙasashen Jamus, Denmark, Austria da Netherlands da Girka suna yin aiki don cimma wannan matsaya. A halin yanzu dai, ƙasar Girka ita ce ta fi yawan 'yan gudun hijira da suka isa Turai ta hanyar teku. A wannan shekara kadai tana da 'yan gudun hijira 24,500, fiye da Italiya 19,800, sai kuma Spain mai 15,200. Jaridar Berliner Zeitung ta ce fushi da takaici kan hukuncin kisa akan 'yar jarida a Masar. An gurfanar da mai gabatar da shirye-shiryen talabijin Sara Khalifa a gaban kotu a Masar saboda laifuka na safarar miyagun ƙwayoyi. Kisa ta hanyar ratayewa. Wannan shine hukuncin da wata kotu a Alkahira ta yanke wa fitaccen mai gabatar da shirye-shiryen talabijin Sara Khalifa. An yanke wa matar mai shekaru 39 hukuncin kisa tare da wasu mutane guda 20 da ake tuhumar su, ciki har da ɗan uwanta. Ana zargin su da ƙerawa da kuma sayar da miyagun ƙwayoyi. A cewar jaridar Al-Ahram mai goyon bayan gwamnatin a Masar, an kwace sama da kilogram 750 na miyagun ƙwayoyi da kayan aikin samar da ƙwaya da kuma bindigogi a gidajen su biyu. Sara, wacce ke da mabiya sama da miliyan 2.5 a shafin Instagram, ta dage cewar ba ta da laifi. Kawai yanzu dai hukuncin bai riga ya zama doka ba. Lauyanta ya sanar da ɗaukar ƙara kafin a yanke hukunci. Dole ne kotu sai ta tuntuɓi babban mufti, malamin shari'a mafi girma a ƙasar ta Masar, don jin ra'ayinsa. Jaridar Berliner Zeitung ta ambato ra'ayin wasu jama'ar na furta kalamin cewar babu wanda ya isa ya yanke shawara kan wanda zai rayu da wanda zai mutu. Za ka iya saka su a gidan yari ka jefar da ɗan makullin babu wanda zai maka magana, amma yanke hukuncin kisa akwai rashin adalci a cikinsa.
2: Abdulrahman Hassan kenan da sharhunan jaridun Jamus kan nahiyar Afirka. Yanzu kuma sai rahotonmu na musamman. Najeriya na daga cikin kasashen da ake ganin ana samun karuwar doko yara musamman ma ƴan mata da ke aikatau a cikin gidaje na masu hali. ƴan mata masu ƙananan shekaru ne da ke taimakawa wajen gudanar da ayyuka a cikin gida inda akan biya su albashin da ke ba su dama taimakawa iyayensu. Sai dai wannan tsarin na ci gaba da fuskantar kalubale musamman ma ga yaran ƴan mata. Sai dai wannan tsarin na kasancewa mai cike da kalubale ga wasu yara ƴan mata musamman waɗanda suke da ƙananan shekaru da bai kamata sanya su aiki ba. Ga rahoton Hawwa Jalila Joda, wakiliyar kundin ƴan mata bisa kulawar wakilinmu na Abuja, Wais Abubakar Idris.
18: ƴan mata ne masu ƙanana da matsakaitan shekaru da ake ɗauko su zuwa gidajen masu hali bisa yarjejeniyar. Suna aiki ana biyan su ƴan kuɗaɗe a matsayin albashi a ƙarshen kowane wata. Suna baro gidajensu daga wurare masu nisa zuwa birane. Ladi Michael tana irin wannan aiki ne a Abuja.
19: Na zo nan Abuja, ina zama da ɗan uwana. Sai na gaya musu ina neman aiki. Shi ne sai aka bani number min agent. To agent shi ne sai masa shi nema min aiki. To shi ne ya nema min wannan aiki dai. Na zo na yi yasu. Musan shanin zama. Wani lokaci dai. Dole a ɗan samu ɗan damuwa ɗai tsakani da wanda kana zama da su dai ko ta linka ka dai dole a ɗan samu damuwa da su ma komai hakuri ne ake.
18: Duk da halin da suka samu kansu a ciki, suna cike da burin abin da suke mafarkin zama a rayuwa kamar yadda Nafisa Salis ta bayyana min.
20: Ina so in zama likita. Kuma dalilin da yasa ina so in zama likita ɗin ina so in taimaka ma ƴan uwana mata saboda yanzu gaskiya likitoci suna wahala. Dan ko sai za ka ji. Za a yi da wuya ki ji an ce mace ta yi sai namiji. To ina so in taimaka ma ƴan uwana mata ne. Kuma ina so in taimaka ma mahaifana da ƴan uwana. Saboda dole ce ta kama yanzu inda ba ta kama wada ba zan zo ba saboda mahaifina ya rasu. Ita kuma mama ta ba ta da wani ƙarfi. Shi yasa na zo in ɗan taimaka mata mu ɗan samu abin da muka samu.
18: Amma kaiwa ga hakan ana samun su ne ta hanyar karatun boko. Ko suna samun wannan a aikin da suke a gidajen masu sukuni? Sanin cewa wannan haƙƙi ne nasu a matsayinsu na ƴan ƙasa. Har ila yau ga Ladi Michael.
19: To gaskiya bana jin daɗi saboda ni ma na so da in samu hakan in je makarantan kamar su din. To amma yanayin kashin na yi ne hanyar kuɗin ne ga. Amma sun je ni ma na so a raina ni ma na so neman ganda je dai.
18: Najeriya ba ta da wani sahihin tsari na doka akan ɗaukan yara da ke aiki a gidajen masu hali, musamman ƴan mata, abin da ya sanya ƙungiyar kare haƙƙin jama'a ta Amnesty International bayyana buƙatar sauya wannan. Duk da ƙarin wayewar kai akan wannan, talauci ne kan gaba wajen sanya iyaye tura ƴaƴansu su zama ƴan aiki a gidajen masu hali. Hawwa Jalila Joɗa, DW Hausa, kundin ƴan mata daga Abuja, Najeriya.
2: To da wannan rahoto na Hawwa Jalila Joɗa muka zo ƙarshen jerin rahotannin da muka yi muku tanadi a wannan zango a madadin ɗaukacin kowa da kowa musamman abokanin aiki na da suka taya na gabatar muku da wannan shiri Abdullahi Mamman Ahmadu ke cewa ku kasance lafiya daga nan DW Hausa. Masu sauraron mu anan muka zo ƙarshen shirye-shiryen da muka yi muku tanadi a wannan zango. Muna fatan za ku kasance da mu a zango na gaba don jin wasu labarai da rahotanni da ma shirye-shiryen da za mu gabatar muku a kafofin da kuka saba sauraron mu a kasashen Najeriya da Nijar, Ghana, Kamaru da Chadi, har ma da wasu kasashe na yankin yammacin Afirka. Kuna iya sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda za su biyo baya kai tsaye a shafukanmu na internet dw.com/hausa ko a kafofin sada zumunta na Facebook da YouTube DW Hausa. Kada ku manta za ku iya bibiyar muhimman labarai a waɗannan shafukan har ma da Instagram da tashar mu ta WhatsApp don bayyana ra'ayoyinku da kuma tafka muhawara kan duk wasu abubuwan da ke faruwa a yankunanku na yau da kullum. Muna fatan za ku kasance da DW Hausa.

0: wata yarinya karma wadda shekarunta ba su wuce 16 zuwa 17 ba. Ita kuma ta kware sosai a aikin da aka fi sani na gyaran AC. Amma yarinyar ta ga mun babanta ne yake yawo da ita zuwa gyaran AC a gidaje amma ba sa zuwa office. Hakan yasa take gyara AC komai lalacewarta musamman ma sabuwa kuma a gidajen matan aure. Ita ma dai sunanta Aisha.
1: Ito gyaran AC haka dake tun ina yarinya irin haka babana yake fita da ni haka wani san rike mai tsani wani san kuma irin haka in ya bula bango haka in dan buga mai in dan dudduba mai haka wani san kuma da yake baya gani sai in dan ko ya bani secondary ba ya ce in saka a guri kaza nan guri kaza guri kaza haka. Eh daga nan kuma sai na kware a gyaran zan iya sa sabuwa amma ba zan iya sa tsoho ba da ke gyaran tsoho iya da wahala haka kuma in dauko da ke kuma banda irin karfin da zan iya daukowa in saka sai da irin haka in ya tusa min mato in sa mai secondary ba an kunkunce mai ko kuma in maida mai
2: misali idan AC ta samu matsala a gidaje kina zuwa gyara.
1: Eh ina zuwa sosai haka yanzu ko a wani guri cika gida na haka ma zan iya zuwa in je in duba matsalar ta kuma in gyara.
2: Me matsalolin AC?
1: Wani sai shirka in tai overloading haka irin haka in ya fara irin ruwan ya fara zuba irin haka injin to ya fara samun matsala wani san kuma ko ai mai famfin haka.
2: Dama zubar ruwan AC matsalar injin
1: ne? Eh zubar ruwan AC ba eh wani san matsalar injin ne. Kaman a wani abu haka irin haka in gas in ya fara fita to daga matsalan gas ne in kuma dai injin ne famfin haka to dole sai da za a sai a duba in sabo ne sai a saka in kuma tsohon ne sai a gyara. Eh akwai karancin gas akwai yoyon ruwa akwai kuma in injin yayi wannan dai dauda irin haka dole sai an fitar da
2: to yanzu duk wannan abubuwan da kika faɗi kin iya
1: duk wannan abin da na faɗa duna iya ba wanda ban iya ba. Ina gyaran socket ko kuma irin haka in electric ya samu matsala ina iya dubawa ko kuma in shiga gidan mata irin haka in duba musu duk dai ina yi.
0: To jama'a duka anan muka kawo ƙarshen shirin na abu namu maganin a kwabe mu a madadin ma'aikatan sashen Hausa na DW Zainab Sha'ibu Rabaringin ke cewa saduwa alaƙa.

0: DW shirye-shiryen sashin Hausa.
1: Masu sauraro barkamu da saduwa cikin shirinmu na yamma kuma zangon uku na karshe na shirye-shiryen sashin Hausa na DW Suleiman Babayo ke muku sallama tare da fatan ana lafiya. Kamar kowane karshen mako muna tafe da shirinmu na ra'ayin malamai. Kana muna tafe da amsoshin takardunku akwai kuma gajeren zango na wasiƙun da ku masu sauraro ke aiko mana. Amma da farko mu fara da labarai.
0: DW labarun duniya.
1: ‘Yan adawa sun yi zanga-zanga a Kenya kan matsalolin cin hanci da tashe-tashen hankula na siyasa. Shugaban ƙasar Iran ya ce akwai yiwuwar sabuwar dangantaka da haɗaɗɗiyar daular Larabawa. Rasha ta zafafa hare-hare kan ƙasar Ukraine. Dubban mutane sun yi zanga-zanga a birnin Nairobi fadar gwamnatin ƙasar Kenya a wannan Lahadi da tsoron da ake ji na yiwuwar samun tashin hankali. Ɗan siyasa na ɓangaren adawa Edwin Sifuna mai shekaru 44 da haihuwa ya kira wannan zanga-zangar domin nuna takaicin yadda cin hanci da rashawa gami da tashe-tashen hankula na siyasa suka zama ruwan dare a ƙasar. Shirye Sifuna ana gani yana ƙara zama babban wanda zai ƙalubalanci shugaba William Ruto a zaben ƙasar na shekara mai zuwa ta 2027. Ita kanta hukumar kare haƙƙin ɗan adam ta ƙasa da ƙasa Human Rights Watch ta ce cikin makon da muke ciki mutane shida suka mutu yayin da wasu da dama suka jikata sakamakon tashe-tashen hankula a wajen taron siyasa a ƙasar ta Kenya da ke yankin gabashin nahiyar Afirka, inda ake ƙara ganin matsaloli masu nasaba da siyasa yayin da zaben ƙasar ke ƙara ƙaratowa. A wannan Lahadi, shugaba Masoud Pezeshkian na ƙasar Iran ya ce akwai yiwuwar sabuwar dangantaka da haɗaɗɗiyar daular Larabawa bayan saɓani tsakanin ƙasashen biyu da matakun saƙon yanke hulɗar jakadanci. Shugaban na Iran ya bayyana haka bayan ganawa da Sheikh Khalid bin Mohammed bin Zayed Al Nahyan, mai jiran gadon sarautar Abu Dhabi na haɗaɗɗiyar daular Larabawa a wajen taron ƙasashen ƙungiyar BRICS da ke gudana a ƙasar Indiya. Shugabannin biyu sun amince da bisa manufa kan farfaɗo da dangantaka domin makomar ƙasashen biyu baki ɗaya. Dangantaka ta kurkuce bayan hare-haren da Amurka da Isra'ila suka ƙaddamar kan ƙasar Iran, ita kuma ta mayar da martani kan ƙasashen yankin, kuma haɗaɗɗiyar daular Larabawa ta fi kowace ƙasa ɗanɗana kuɗarta a hannun ƙasar ta Iran tun lokacin da rikicin ya ɓarke a ƙarshen watan Fabrairun wannan shekara ta 2026. A wannan Lahadi, ministan harkokin wajen ƙasar Turkiya Hakan Fidan ya zargi ƙasar Isra'ila da neman rikita lamura a ƙasar Siriya sakamakon hare-haren da take ci gaba da kaiwa kan ƙasar ta Siriya. Ministan harkokin wajen na Turkiya ya yi wannan zargi yayin da yake ziyara a birnin Damascus fadar gwamnatin Siriya, inda ya gara da takwaransa Assad al-Shaibani lokacin da mutanen biyu suka gudanar da taron manema labarai ya gabatar da wannan zargi. Shi dai Hakan Fidan, ministan harkokin wajen na Turkiya, ya ce manufofin Isra'ila suna kawo tannaki kan hanyar samar da cikakken zaman lafiya a ƙasar ta Siriya tun bayan faduwar gwamnatin Bashar al-Assad da Turkiya ta taimaka aka hambarar. Ana sauraron labaran daga nan sashen Hausa na DW. Sojojin Rasha sun ci gaba da ƙarfafa kaifar maki kan biranen ƙasar Ukraine, inda a wannan Lahadi mutane biyu suka hallaka a gabashin ƙasar ta Ukraine. Majiyoyin hukumomi sun ce akwai kuma wasu mutanen fiye da 10 da suka samu raunuka. Sojojin Rasha sun tabbatar da kai hari a garin Odessa mai tashar jiragen ruwa kan wuraren da ake kera jirage masu sarrafa kansu marasa matuki, inda hukumomin Ukraine suka tabbatar da mutane 24 suka jikata sakamakon farmakin. Wannan na zuwa lokacin da Prime Minister Donald Tusk na ƙasar Poland yake gargaɗin cewa hare-haren na Rasha sun fara isa kusa da iyakar ƙasar ta Poland da Ukraine, inda aka yi taron gaggawa na majalisar zattaswa. Ita dai Poland tana ganin hare-haren na Rasha ka iya tsallakawa zuwa cikin ƙasarta, lamarin da zai iya tunzura halin da ake ciki na wannan rikici. A wannan Lahadi, Majalisar Dokokin Kosovo, ‘yan majalisar sun kaɗa ƙuri’ar amincewa da mambobin sabuwar gwamnatin Prime Minister Albin Kurti bayan zaben gabanin wa’adi da aka gudanar a watan 6 na Yuni da ya gabata a wannan ƙaramar ƙasa da ke yankin Balkan, wadda take fama da matsalolin siyasa. Gwamnatin Prime Minister Kurti ta tsallakiya da ƙaramin rinjaye, inda ‘yan majalisa 62 daga cikin 120 suka kaɗa ƙuri’ar amincewa da sabuwar gwamnatin. Tun cikin shekara ta 2025, Kosovo ta faɗa cikin rikicin siyasa, inda aka kwashe watanni 18 ana jayayya tsakanin ɓangarorin da ke adawa da juna, kuma har yanzu akwai sauran aiki wajen zaben shugaban ƙasa, inda ake buƙatar ƙuri’u 80 daga cikin ‘yan majalisar 120, abinda ake gani zai sake jefa ƙasar cikin ruɗanin siyasa, saboda gwamnatin Prime Minister Albin Kurti ba ta da yawan ‘yan majalisar da ake buƙata wajen ganin an tantance mutumin da zai zama shugaban ƙasar Kosovo na gaba. Ƙarshen labaran kenan daga nan sashen Hausa na DW, lokaci ne da za mu shiga shirye-shirye, farawa da shirinmu da Muntaka Ahiwa zai jagoranta.
0: DW, ra'ayin malamai.
2: To jama'a masu sauraro, barkamu da wannan lokacin cikin wannan shiri na ra'ayin malamai. Shiri da kamar yadda aka saba galibi muke kawo muku batutuwa da kan ɗauki hankali a sassan duniya daban-daban. Kuma a wannan makon za mu dubi siyasar Najeriya ne, inda yayin da babban zaben ƙasar ta Najeriya na baɗi, wato 2027, ke ƙara kawo jiki. Hukumar zaɓe a ƙasar ta baiwa jam'iyyun siyasa da ma 'yan takara damar su fara yaƙin neman zaɓe. To sai dai duk da hakan, har yanzu ba a kai ga ganin yadda jam'iyyun ko ma 'yan siyasa suka bazama wajen yaƙin neman zaɓen gadan-gadan kamar yadda aka saba gani a irin waɗannan lokuta ba. Shin gajiya ce aka yi, ko akwai wasu dalilai da suka bambanta zaɓukan baya da na wannan lokaci? To waɗannan na daga cikin batutuwa waɗanda za mu tattauna su tare da baƙin da muka gayyato, waɗanda suka haɗa da Dr. Faruk Bibi Faruk, malami a Jami'ar Abuja da ke Najeriya, wanda kuma ke sharhi kan al'amura da ke faruwa na yau da kullum. Akwai kuma Honorable Zainab Buba Galadima, sananniyar 'yar siyasa matashiya a Najeriya. Sannan muna tare da Malam Adamu Umar Kumo, shi ma matashin ɗan siyasa ne da ke a Najeriya. To malamai dukkaninku, muna muku marhaba da kasancewa da mu a cikin wannan shiri.
3: Assalamu alaikum
2: warahmatullahi. To idan zan fara da Dr. Faruk Bibi Faruk, kamar yadda na faɗa a shimfiɗa, hukumar zaben Najeriya ta riga ta ba da damar fara yaƙin neman zaɓe, amma kuma har yanzu 'yan siyasa da jam'iyyu ba su fito sosai ba. Kamar me kuke ganin ya janyo wato wannan jan ƙafa misali?
3: To assalamu alaikum warahmatullahi.
2: Alaikum salam.
3: Masha Allah, tsarin dokar zaɓe ta Najeriya ta ba da dama wata 6 kafin a yi zaɓe a fara yakin neman zaɓe, wanda na lokacin shugaban ƙasa ya kama, na lokacin gwamnoni ma har ya zo ya shiga shi ma. A gaskiyar magana, wato Najeriya demokradiyyarta tana sake, wato za a ce bunƙasa, ko kuma tana sake canzawa, tana nuna wato wasu irin sakamako daban wanda wataƙila a da ake tunanin an yi su a nan nasara take, amma kuma a hankali ana ganewa cewa ba a nan nasarar take ba. Wannan shi da wato manyan jam'iyyu, musamman wanda suke takara da jam'iyyar da take mulki, suke fahimta. Wato za ka iya tara jama'a a Najeriya, ka yi yakin, wato ka yi taron jama'a, ka yi bikin tara su, kai hada musu kayan sawa, t-shirt da kayan da alamun jam'iyya, da kuma wato ma irin kawo masu ba su abin da masu entertainment din su shagaltar da su, a yi zaman yini daya, kai ga jama'a da yawa, amma watakila ba zai tabbatar maka da abin da kake so an zo wato harka akwatin zaɓe ba. Saboda yawancin 'yan Najeriya yanzu sun ɗauki siyasa wata sana'a wacce idan har suka zo suka sa kansu a ciki, suka baje da manyansu da ƙananansu, da masu wanda ake tunani kawai ƴan sha'awa ne, da wanda ake tunani kawai ya kamata zama ƴan ra'ayi ne, kowa so yake ai masa wani a bashi kasafin wani abu da zai ga shi bai aikin banza ba. A da ƴan kudu ba sosai suke damuwa su zo suna irin wannan wato shagali na siyasa don ko su samu wani abu ko kuma a hulɗa tare ba. Da an fi ganin sa a arewa, wanda har yanzu kuma ya fi yawa a arewan, inda siyasa an fi mu'amala da ita akan yanda ake yi. Duk wanda ya ce maka ya je harkar siyasa ba zai fito ya nuna maka cewa ya je don ya ƙaru da wani tunani da zai sa a inganta rayuwarsa ko rayuwar jama'a ba, ko kuma yana da wata aƙida da yake son ya ga cewa ta shiga cikin tsarin wannan siyasar don a tabbatar da ita an kafa gwamnati. Tunanin kawai da ake da shi shi ne ai lokacin siyasa ‘yan takara da jam’iyyun da suke cikin harkar siyasa da maƙudan masu kuɗi, wanda ya zama da cewa duk ‘yan takaran za su fito da kuɗaɗe su yi faca kansu a wannan lokacin, kuma kowa ya samu ya tsinci abin da zai tsinci ya koma gida. To tunda ko ta zama haka, kaga tsadar siyasa ta yi yawa, saka masu takara da jam’iyyun siyasa da suke son su yi wannan bikin sai sun rinka tunani sau biyu sau uku, sun yi lissafin lokacin da bikin nan ba zai musu tsawon da za su karye a harkar kuɗinsu ba, kuma za su iya ci gaba har a kai ranar da za a yi zaɓe. To kuma ranar da za a yi zaɓen ita kanta wata rana ce ta biki, wacce kuma sai an yi wa ma'aikatan tsaro nasu shirin, sai an yi wa ‘yan siyasan da za su zo kare akwati nasu shirin. Kaka damu da cewa ko ra'ayinka suke ko ba ra'ayinka suke ba, a ranar komai ra'ayi kowa sai an masa nasa lissafin, sai an yi tunanin hukumar ma'aikatan zaɓe su ma sai an musu nasu shirin, sannan kuma sai ka zo ka ajiye wani tumuni wanda dole za a je shari'a, shi ma sai ka yi wannan tanadin na alƙalai da ko kuma lauyoyi musamman na farko, sannan watakila ma alƙalai su shiga.
2: To kafin mu je ga matakin shari'a, bari mu je abin da Honorable Zainab Galadima za ta ce. Zainabu Galadima, a matsayinki na 'yar siyasa, ke a ganinki menene ke sa ɗan takara jinkiri wajen fara yaƙin neman zaɓe, bayan kuma hukumar zaɓe ta riga ta ba da damar yin haka?
4: Jama'a salamu alaikum. To ni a nawa fahimtan, duk da dai na san cewa yawanci 'yan takarkarin suna campaign ɗinsu ta bayan fage, ba sai ka zo ka tara mutane ba an ga yawan ƙarfinka ko yawan iya tara mutanenka ne zamana kana campaign. Misali, kwanakin baya mun yi abubuwa a ABC, jam'iyyar ABC na tara mutane, muna sa su je su yi rajista, muna gaya musu, muna faɗakar da su yadda za su yi zaɓe da abubuwa. To irin waɗannan abubuwan da yawa, kuma na ga wasu 'yan takarkaru kamar su NDDC su ma suna zuwa suna tara mutane ward. So shi campaign dama ba wai don ka tara mutane ba, yawancin tara mutanen nan ma yawanci taron bai cika tasiri ba, saboda wasu su ma kila ba wai su ƙuriya gare su ba ko wani abu. Yanzu akwai ayyukan da za ka yi a ƙarƙashin ƙasa wanda zai taimaka maka wurin cin zaɓe ko taimaka maka wurin samun ƙuri'o'in mutane da yawa, kana zuwa kana mu'amala kana tattaunawa da mutane abin da ya kamata da abin da suke buƙata. Irin waɗannan abubuwan yawanci ya fi tasiri akan a ga mutane sun tara motoci suna yawon. Kuma kamar yadda nake kaga, idan ana irin su tara mutane ana yawon campaign gari gari ɗin nan, yawanci za ka ga ya fi ɗaukan kuɗi da abubuwa, kuma gashi har yanzu akwai saura na
2: lokaci
4: zuwa zaɓe.
2: To amma Zainab, a gani akwai waɗanda suke ganin misali kamar ‘yan siyasan nan kamar suna fuskantar matsalar samun gamsassun bayanan da za su iya gabatarwa masu ƙuri'a ne haka, musamman a wannan karon, ke ya kike gani?
4: Ai bayanai wanda za su gamsar da mutane suna nan burjik, ai jam'iyyar da take mulki ne su ne, ba mu san me za su gaya ma mutane ba, shi ne gaskiyar magana, amma maganganu suna nan da yawa. Mutane dai kawai matsalar mu shi ne, yanzu mutane ba su cika yarda da mutane ba saboda an saba musu alƙawari. So sai an tabbatar musu cewa waɗannan abubuwan da suke faɗa ga yadda za a yi. Ka gama misali waziran Adamawa Alhaji Atiku Abubakar da ya ce zai cire tallafin mai, kaga ya ƙara canza yanayin yadda shi campaign ya wannan har mutane suna fitowa, wannan ya ce kaza, shi ma wannan ya faɗa albarkacin bakin shi, abin ya tada ƙura sosai. To kaga irin waɗannan abubuwan, saboda mutane yanzu suna cikin wani hali, kuma sai ka buƙatar wanda idan ya faɗi magana su tabbata cewa wannan ne yin ne ba kamar waɗanda suke kai ba su waɗanda suke kai su kawai yanzu abin da suke shi ne a'a ya za a ba ku kuɗi ya za a yi wannan bayan da za a yi a magance matsaloli ba kuma lokaci zai yi da arga an hura ganga ai yanzu farawa ne kuma yawanci za ka gani jam'iyyu ba su fitar da sunayen presidential campaign council ba sai APC suka fitar so duk wannan abubuwa ne dai suna dubawa suna tantancewa saboda yanzu banda dan takara ma har inda zaka sai wakilce ka wurin neman wa'innan ƙuri'un dole sai mutane wa'inda za su iya wanda ake ganin su da daraja wanda zaka iya amfani da su a samu a shawo kan mutane kuma a tabbatar da cewa abinda aka yi alƙawari an tabbatar ma mutane
2: to idan muka je gare ka Adamu Umar Kumo ga matasa yan takara ire-iren ku waɗanda ba su da dimbin kuɗaɗe ne wato musamman Dr. Faruk Bibi Faruk yayi bayani akan kuɗaɗe da ake bukata shin tsawon lokacin yakin neman zabe yana ƙara baiwa tsofaffin yan siyasa masu wato kuɗaɗen nan da ma tsare-tsare damar fin ƙarfin ku haka misali to mu da alama da mukumo ya yanke dan haka Musa Tijani Ahmad na cikin wannan shiri kamar ya kake gani matasan nan suna da kudaden da za su iya gogayya da tsofin jigajigan yan siyasan nan a wannan lokaci misali
5: to ina ganin kafin na amsa wannan tambayar ina ganin a gurguje zan sake danyen waiwaye musamman dangane da kalubalen da ke fuskantar yakin neman zabe a Najeriya musamman a hasashe na ni ina ganin abubuwa kamar matsalolin tsaro na tasiri abu na farko kenan dan kaga abin da ya faru da dan takarar shugaban kasa jam'iyyar NDC a jihar Benue to baya ga matsalolin tsaro akwai rashin sanin alƙiblar inda aka dosa musamman ga yan takarar na san a shimfiɗa da kai tattauna da shi Dr. Bibi Faruk yayi ya dan soyar shafo ya taba wannan bayani akwai kuma yadda za a tunkari malam talaka musamman dangane al'amarin da suka shafi wato alƙawura kenan a bayanan shayin yawa an shayiwa yan takarar yan Najeriya alƙawarin kaza da sauransu amma gaskiya ba a cika ba akwai kuma lissafin hadaka dan har yanzu ana tattaunawa ta bayan fage kamar yadda dukkanin su suka tabbatar su musamman bangaren adawa ta yadda za su hada karfi da karfi wajen tunkarar jami'a mai mulki sannan kuma akwai tasirin kafofin sada zamantar zamani wato social media kenan wannan ma na tasiri da yawa za ga kusan an fi mai da hankali kenan kafofin sada zamantar zamani wajen amo musamman su yan siyasa ko kuma yan takara a Najeriya
2: to mu je ga karfin
5: to game da karfin tattalin arziki gaskiya a Najeriya har yanzu siyasar matasa na fuskantar cikas musamman dangane da yanayin yadda za su fito da kuɗi saboda siyasar Najeriya tana ɗaya daga cikin siyasa mai tsada a ƙasashen duniya ana kashe makudan kuɗaɗe wajen siyan form din tsayawa takara wajen yakin neman zabe wajen yada angizon jam'iyyu da sauransu wajen abubuwa dai da dama suna buƙatar kuɗi da kuma kuɗin da za a amfani da su wajen harkar yada manufa ta kafafen yada labaran rediyo da talabijin da jaridu duk abubuwa ne waɗanda suke buƙatar kuɗi da kuma tafiye-tafiye saboda Najeriya ƙasa ce mai faɗi tun daga arewaci zuwa kudanci idan matasa suka fito takara to suna buƙatar makudan kuɗaɗe sannan kuma kuɗaɗe ana tarayyar Najeriya kusan akasari na hannun dattijai kuma su suka san dabarun ma samun kuɗaɗe na tallafi daga kasashen ƙetare gaskiyar lamari matasa wannan na ɗaya daga cikin kalubalen da suke fuskanta dangane da siyasar su
2: to idan muka sake kuma ga Dr. Faruk Bibi Faruk akwai waɗanda ke ganin yan takara din nan suna jinkirin ne saboda wato jira haka domin jin dabarun abokan hamayyar su domin su fito da su ma wasu dabaru hakan nan kafin su bayyana nasu salo na yakin neman zabe kamar ku da kuke kallon al'amura na siyasa da kuma ke fashin baki ya kuke kallon abin
3: to a gaskiya yanda ake fitar da dabarun wannan yakin neman zabe ban ga wani sabon muhimmin tunani da wai 'yan siyasa suka ɓoye suke da shi ba. Kamar yadda Honorable Zainab ta faɗa, a gaskiyar magana yadda yanayin ƙasa yake yanzu, wato an gigita talaka sosai a cikin talauci wanda suke mulki ne za su ta neman me za su gaya wa talaka su jawo hankalin shi. Saboda a gaskiya ƙwararrun 'yan siyasa ko kuma wanda suka yi bincike akan siyasa suna kallon wato yakin neman zabe har zuwa ranar zabe wani wato marisa ce ko bugarwa da ake wa talaka dama a shigo masa da harkar su a kyawake su maganganu masu dadi na addini da sauransu wanda za a bugar da kan shi randa ya je ne jefa kuri'a ba tsakani da tunanin kirki yake iya yanke wannan hukuncin ba wato duk da an san cewa zabe ake ba talaka amma tunda an ce kowa da yake takara ya zo ya masa bayani to kaga kowa zai iya bayanin da zai ja hankalinsa ne shi dan ya samu wannan kuri'a ba wai ya ja hankalinsa dole dan abin da yake da shi shine gaskiya ba saka banga wani abu ya fito ba a yanda aka gigita talaka magana daya ce da ta fito ta Atiku Abubakar ta janye tallafin mai kuma idan an ci gaba da ita an dora wasu akai to shine fa za a zauna akan akidar meye talaka zai samu idan an ci zabe ko kuma akasin haka idan ba haka ba duk wanda suka fito din nan ba su da wata sabuwar dabara rashin kuɗi kamar yadda aka faɗa shine babban muhimmi yanzu fa idan ka ce zaka dauki bus ta mutane 18 ko kuma an sa 22 ma yanda ake sawa daga Kaduna kawai ka je Kano ayi campaign a dawo wannan bus din guda daya sai ta ci maka kusan 600
2: to Dr. Faruk tunda yake kai batun karfin tattalin arziki da kuma yanda aka matse talaka cikin kuncin rayuwa baka ganin kamar kudaden nan da kake magana za su iya yin tasiri a zaben yanzu
3: eh to za su iya yin tasiri idan har suka wato shiga suka gurbata yanayin ko kuma suka shiga suka canza yanayin amma yana da wahala a gaskiya in talauci ya shiga mutane ko me suke ciki har addini ma wasu suna ajewa a gefe su tsaya su nutsu bare kuma mu harkar siyasa to kuma talaucin nan ya shiga kuma ana tunanin za a yi shi ne shekara 1 ne ko shekara 2 a yanda lissafin ita jam'iyya mai ci yake daga baya za a samu walwala amma walwalan nan har yanzu bata samu ba so rawata 6 to ba na jin akwai yanayin da talauci zai haukatar da mutane suna cikin yanayin talauci su ce kuma za su rungumi abin da yake sa musu wannan talaucin wannan babban kalubale ne wanda muke son mu ga ya zai iya tabbata duk da siyasar Najeriya ta kamar yadda ta babbanta da ragowar kasashe ba kawai a tsada ba ita ma ra'ayin jama'a nan siyasar Najeriya yana cikin wanda ta fi tsauri akan harkar addini haka bangaranci haka yare da harkar abubuwan da ba su bane za su sa maka abinci akan tebur dinka
2: to Malam Adamu Komo idan kana jin mu kamar ya kake ganin abin da ya shafi tattalin arzikin nan zai shafi tasirin ku a siyasa rawar da kuke son ku taka a wajen gogaya da manya da suka dauki shekaru suna yi
6: eh to lallai maganan tattalin arziki yana da muhimmanci akan abin da ya shafi siyasa kasan mu matasan Najeriya wani matsala da muka samu shine manyan 'yan siyasanmu ko dattawanmu sun maida mu kullum muna baya da gangan an hana mu ingantaccen ilimi an hana mu hanyoyi da za mu yi tunani mai kyawu ma an bata tunaninmu duk abubuwan da zai lalata mana tarbiyya shi ake kokari a daura mu a kai sai wasu ɗan kalilan daga cikin mu waɗanda Allah ya tsare ko in ce ya kiyaye in ga duba matasan Najeriya mu muka fi yawa kuma mu muka fi kowa talauci maimakon a ce tunda mu ne majority na population din mu ne kuma muke rike da ragamar tattalin arzikin amma mu ne mafiya talauci mu ne da gangan aka wutar da mu ko aka wofantar da mu muka zama kaman karnukan siyasa in ka duba ko daga ɗan takarkari da jam'iyyu suka tsayar duk da akwai jam'iyyun da suka kokare suka tsayar da matasa amma kafadin Najeriya babu wata jam'iyya wadda ta tsaye da nagartaccen matashi wadda muke ga zai iya kawo kujerar gwamnati dan kasa da shekara 35 babu shi wannan abu kuma yana yanayi da yadda matasan babu da su shi kuma ita kuma siyasar Najeriya ya ga cewa kana da kudi a hannunka ko kana da mai daukan nauyinka kuma in ka duba tsare-tsaren tattalin arzikin wannan gwamnatin kullum ƙara raunata matasa yake yi ƙara raunata al'umma yake yi ana dai kokarin nausa rayuwa gaba an zo an yi wa harkar noman mummunan rauni
2: to madalla bari mu je ga honorable Zainab Buba Galadima Zainab wannan yayi magana akan matasa shi Adamu Umar Kumo ke idan muka dubi abin da ya shafi mata musamman waɗanda ke da zumuɗin ganin sun taka rawa a wannan siyasa ya kike ganin batun ƙarfin tattalin arziki da kuma sanin manya da kuma ƙarfin gwamnati dake gaban ku haka
7: to gaskiya duk wata mace ko wani matashi ma da ka gani yanzu a siyasa idan bai da ubangida to jajirtacce ne yawanci masu ubangida su suka fi tasiri kai kuma wanda ba ta da ubangida sai dai bakin ka ya tsirar da kai ko gwagwarmayanka ko duk yadda dai za ka iya samu ka zama ta yi tasiri mutane da yawa sun fito takara matasa da yawa sun fito takara amma za ka ga saboda yanayin primary din da aka yi a duka jam'iyyu ya sanya matasa da yawa ba su samu sun ci nasara ba saboda akwai kuɗi banda kuɗin form sai ka je ka wurin primary din ma sai ka kashe makudan kuɗi kamar caca dai in ka samu ka samu wata ran ma za ka ci din ma sunan naka ma a cire in baka da wani a ciki ba ma ga sayan form ba ai dan ka samu kuɗi ka sayi form ko dan ma ka ci primary aiki na nan gaba idan a ce kana da polling unit kamar guda 2000 kafin ka ci zabe kowane polling unit ka ce ka aje daga agent A zuwa B wanda za su kare maka kuriya da kuma ci wani returning officer da kuma logistics da za ka yi wanda za a zagaya a tabbatar cewa observer sun duba sun gani babu wani matsala to kaga kamar yadda wani ɗaya daga cikin bakin nan suka faɗa cewa a siyasa na duniya Najeriya ta yin tana ɗaya daga cikin ƙasashe wanda siyasa take da matuƙar tsada kuma matasan ba a yawanci yanzu ba su cika son su shiga wannan faɗan ba don wata ran idan ka duba ka gani kamar yadda aka sa ma talaka talauci na haula'i za ka ga kai kana nan kana faɗa ma daga ƙarshe talaka zai zo ya karɓi indomie kwaya ɗaya ya sai da ƙuri'an nan kai da kake nema tsakaninka da Allah ka ga ka ba da gudunmawa wanda zai kawo sauƙi ga rayuwar dukkanku ba
2: yanzu misali akwai wani dardar haka da kike yi na cewa akwai yiwuwar masu zabe suna iya karban dan abin da bai kai wani abu ba kuma su sarai da yancin nasu
7: shi ya fi komai sauki a harkan ɗan Najeriya wallahi saboda yanzu zaka gani inda kana in ka duba ka gani statistics da suka wuce akwai wasu matasa da aka zo aka tara aka yawon city boy da su da aka zo aka yi aka ba su aka ce za a ba su 3000 daga ƙarshen ma ba a ba su 3000 ba suka zo suna complain suna cewa daga yau ba za su zo ba amma dai ai sai da suka je suka gama aikin ka gani balle kuma wanda aka sa suka je suka yi kuma suka zo yanzu suka ce bayan sun jefa ƙuri'an duka yana faruwa ai mun dade ana zabe muna gana abin da ke faruwa akwai zaben da za a yi ma za ka

0: accountability kenan so saboda haka shi ma zai yi kokari ya kwatanta amma idan kawai ya san cewa za ku zo ku yi layi kawai ya mimika muku abin da zai mimika muku 200 ko 1000 in da an sai da ƙuriya 1000 yanzu yadda talauci ta addabi mutane yanzu za a iya sayan ƙuriya naira 100 ba
1: Dr. Faruk kamar idan zaka dubi waɗanda ke takara a Najeriya da halin da Najeriya ke ciki kamar menene abun bukata su talakawan yayin wato jefa ƙuri'a kuma yakin neman zabe haka
2: to gaskiya da wahala kamar yanda muke jin bayani talaka a gaskiya yana cikin wani yanayi na wato jahilci za a iya cewa da wato talaucin da yake giggita shi wanda ba za ka iya yanke hukunci akan zai yi wa kansa hukuncin kirki ba wannan abubuwa ne wanda tunda aka soma demokradiya manya-manyan yan demokradiya wanda suka rinka bincike akai philosophers na lokacin su Aristotle su Socrates suka rinka magana cewa in fa aka ce an ba wa kowa dama ƙuri'a ɗaya to idan talauci yayi yawa jahilci yayi yawa wanda za su fi yawa ba za su iya yanke hukuncin da su kansu zai amfane su bari ya amfani kasa wannan ana ta murtsukawa haka ana ta murtsukawa haka amma a gani na yanzu a Najeriya kamar yanda nake gani yanzu wato matasa su ne kamata a ce an bawa damar kuma an hana su to shawara ta kawai shine a ce matasa ku ba takarar shiga gwamnati ba ce aikin ku yanzu ku takarar kwace jam'iyyu a hannunku idan za ku iya shiga ku ne duk executive da suke cikin jam'iyyu ku ne masu fito da yan takara a cikin jam'iyyu to za ku iya fito da matasa amma ran da ake fitar da yan cikin jam'iyyu sai kaga babu wani matashi da ya damu sai dai a dauki dan youth leader a bashi a dauki dan woman leader a bata shikenan ran da aka zo fitar da dan takara idan ba a ba wa dattijo ko tsoho ba to zai ba dan shi ko dan abokin shi kamar yanda muke gani kai da kake wahalar siyasa ba da kai za a yi ba to kai wahalar siyasa a gurbinta a tushen cewa ku kwaci jam'iyya a hannunku yanda za a in kuka kwaci jam'iyya a lokacin fitar da yan takara za ku iya fitar da wanda kuka ga ya kamata
1: to a ƙarshe doctor kamar wannan jinkiri na yaƙi neman zaɓe a ganin ku masu fashin baki akan al'amuran siyasa din nan wa zai fi samun amfani ko alfanun haka jam'iyyar da ke mulki ko kuma bangaren adawa
2: to jam'iyyar da ke mulki tana da kuɗi bila adadin wanda take ganin cewa ko yanzu aka fito za ta iya wa jam'iyyu kaf ɗaya amma kuma tsarin da yake fitowa na mutane suna cikin wahala tana tsoron cewa idan ita kuma ta kasa ba da ansoshi akan abubuwan da za a tambaya harkar siyasar watakila za ta yi bakin jinin da zai iya shafanta su wanda suke adawa ko kuma zan ce suke takara da wannan jam'iyya su ya fi musu a ja lokaci saboda ba su da kuɗaɗen ba su da tsarin da za su tafiyar da maganganunsu ma su kai inda ya kamata a dogon lokaci sun fi son ƙanƙanin lokaci kuma da yawansu ni a gani na 'yan takara ne ba wai dama akwai wata aƙida da suke ita da suke ta tallanta wanda yanzu za su sake gina wani abu a kanta da suke neman lokaci ba abinda suke nema dai wani abu ya faru ikon Allah ya zo wata guguwa ta zo ta canza yanayin mutane a zaɓe su maimakon a zaɓi wanda suke kai
1: to madalla mun gode Dr. Faruk Bibi Faruk da haka ma sauraron mu muka zo ƙarshen wannan shiri na ra'ayin malamai a wannan makon a madadin dukkanin waɗanda aka ji musamman Honorable Zainab Buba Galadima yar gwagwarmayar siyasa da ke Najeriya da kuma Malam Adamu Kumo shi ma matashin ɗan siyasa ne a Najeriya cikin nan ɗakin watsa shirye-shirye akwai Musa Tijjani Ahmad da sauran abokan aiki naku Muntaka Hiwa nake cewa a kwana lafiya
3: DW amsoshin takardunku
4: Masu sauraro a cikin shirin na wannan lokaci muna tafe da batun tarihin madatsun ruwa a Najeriya Suleiman Babayo ke muku sallama a cikin shirin

To madalla da dukkanin sakonninku da kuka aiko mana a cikin wannan takaitaccen shiri na wasiƙun masu sauraro wanda ya zo muku takanas daga nan sashen Hausa na DW dake a birnin Bonn na tarayyar Jamus. A madadin abokan aiki Aliyu Abdullahi Imam da na kasance da ku, nake muku fatan alkhairi, a kasance lafiya.

0: DW labarun duniya.
1: Dubban mutane sun yi zanga-zanga a birnin Nairobi na kasar Kenya. A wannan Lahadi duk da tsoron da ake ji na yiwuwar samun tashin hankali. Dan siyasa na bangaren Adawa Edwin Sifuna mai shekaru 44 da haihuwa ya kira wannan zanga-zangar domin nuna takaicin yadda cin hanci da rashawa game da tashin hankula na siyasa suka zama ruwan dare a kasar da ke yankin gabashin nahiyar Afirka. Shi dai Sifuna ana ganin yana ƙara zama babban wanda zai kalubalanci shugaba William Ruto a zaben da za a gudanar na kasar ta Kenya a shekara mai zuwa ta 2027. Hukumar kare haƙƙin dan adam ta ƙasa da ƙasa ta ce cikin wannan makon ma mutane 6 sun mutu yayin da wasu da dama suka jikkata sakamakon tashin hankula a tarukan siyasa na Kenya. A wannan Lahadi shugaba Masoud Pezeshkian na kasar Iran ya ce akwai yiwuwar sabuwar dangantaka da haɗaɗɗiyar daular Larabawa bayan sabanin da aka samu tsakanin kasashen biyu. Ya dai gana ne da babban jami'in gwamnatin na haɗaɗɗiyar daular Larabawa a taron BRICS da ke gudana a kasar India. A wannan Lahadi ministan harkokin wajen kasar Turkiya Hakan Fidan ya zargi Isra'ila da neman wargaza zaman lafiya a kasar Siriya sakamakon hararen da take ci gaba da kaiwa kan kasar ta Siriya. Ministan harkokin wajen na Turkiya ya kai ziyara kasar ta Siriya inda ya gana da takwaransa kuma suka gudanar da taron manema labarai inda ya gudanar da wannan zargi. To masu sauraro gaba ɗaya da haka shirin yammacin yau ya kawo ƙarshe madadin waɗanda suka taimaka shirin musamman muntaka Ahiwa da ya tsara da sauran abokan aiki. Suleiman Babayo ke cewa a kasance lafiya daga nan sashen Hausa na DW.
2: Masu sauraron mu anan muka zo ƙarshen shirye-shiryen da muka yi muku tanadi a wannan zango. Muna fatan za ku kasance da mu a zango na gaba don jin wasu labarai da rahotanni. Da ma shirye-shiryen da za mu gabatar muku a kafofin da kuka saba sauraron mu a kasashen Najeriya da Nijar, Ghana, Kamaru da Chadi, har ma da wasu kasashe na yankin yammacin Afirka. Kuna iya sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda za su biyo baya kai tsaye a shafukanmu na internet dw.com/hausa ko a kafofin sada zumunta na Facebook da YouTube DW Hausa. Kada ku manta za ku iya bibiyar muhimman labarai a waɗannan shafukan har ma da Instagram da tashar mu ta WhatsApp don bayyana ra'ayoyinku da kuma tafka muhawara kan duk wasu abubuwan da ke faruwa a yankunanku na yau da kullum. Muna fatan za ku kasance da DW Hausa.